Subiantung ni tratut tumat evav. Duang fangnanan am havuvung ram. Am subian vuktung ni tratut tumat evav. Hirarmat fak nang tanat yakmav. Nang tanat tapuai ni sasa. Am hek faluk mam duang o. Muram fangnanan paumampun rirdos sasa. Waidbo amek umtakim hir fohariyot waidok nang senang selamat nang omusorgarain.